Kayo bribamba kambe iwuda pangune fri IGEP wateke ano afa maya o nimba mshimba bashi bani yeker kumkumbe city anila barini iti kayo bribamba be yekurufe mba mkodo na bukososo lavye nyade atinsu ni sheria dongo buka sube dama nyene kayo brinu ye mba mkososo lavye nya atin sonsuni ni alekira be bukurufe do na ufa buka sube adena bukuru nene dikebe inene lavye famaya ni juma dongo do be busonso ikoti asano juma yu wambeko nyene ma busu me kunkun kere la bare ye mbambe banya anyi kadashini nasaram na BPC soburu karashi ko bak de soburu ni zande kadashi buna bupupwe do dama bere ya subandibu anyi kayo brimbe wo dapango nefri IGE bini anya fombe ye faula kara afwa kwinyo afwa branyoni nje faula afwa kwinyo afwa branyoni nzo de kara teke wani busu bandi yaka ya yu anye ne mbamba na basoso karado adena bo kurofite amma karachim nyine jumanu ama wene kayo brinu bupadeke dongu dongu fakiri mbamdo ye kwa pakinu kanane takikiriso bukiri mbam kebe doktem jumayu wa asheshe asheshe kuru nyoso busoso ye mbam fako latriki shiriasu hari kwatye bebu yo ye bulari mde latriki yirina moto mni lori mde shi yo wasu ikaratini busoso ye nyine kayo brinu tanyosu irila kabu kuru soso fite do ahie jumani bebu wo farmashi nkunu nabuto ayirifa mea kotu bebu buka doktem na buyo juma dokte su nyine kayo brini isonso na kuruba fite nyine juma yofo juma mbe ya ndi ya bebu sonso fa fite nyine kayo brinu do ama anguma ye ninge sori mbe lori fashi ni beye fashi ye duwa nye mbi anka bunyenu nabu shinu nabu chitinu adena bunye ikosu shio dama ine karashi yu wambe akuro yue na akuro fanati su chisu to iti itengu karabe akuro kwe na akuro shi nyine jumani dama nyine karashinde natu wasu mosonso efite nyine kayo brinu do kwa yetu kuko juma yu wambe buwo nyine kayo brinu namba kwa mosonso fafite yela be bufakere budo yiri laka nasara juma yu bri somnu iti itengu juma dobe kwa kebe akuro yu na akuro sonso juma fite nasara juma yu bri somnu nasara mfri yiri administrasyona bukake kere mbatma mshiria dongu dongu do ye kurukan nasara mfri de kebe communication yiri laka kebe akuro fa la bari fama na jojo na buti make king yiri laka kebe akuro ula fye na ninge kuruto kebe akuro jojo na bu kuruto ninge kubu kurungu ninge ni yenga ibu di kachashi kere yemba mne watadi siku dobe ku kebe ye kuru sasa ya jeke masafiti mbem la jeke ama basha kebe bu sese anka jeke mwati ya kibunde ko ibutu nyine kayo

yo kref mo kwe mi tiburu ni so radio communauté la voix de l'otisso yesufa ngine tukombani na yefanonuka jama krenyo fanye kikiresu atakorodika e barani bieso e yesufanonuka anyo fanye yeshua roa bukar de tukomba inga e ngo kere yo yuwe nyenye ngo kere yo yuwe nyenye adamande nyaka ya chifa mi koni ti ya tarifo ti so chemi be kon ya ba pieni nyene fanno to nga kibebani ye koso to nga we to yeshua ni e koro biene ro abukare so shire mi koni e ko shwa mfo ede ofo pa e fo sangam ye so papam no ye nga ti ashida bambaka abu efada ya fada yiri mi kunne fada ya grobien beni dunya pakeni da maka bereti anufo gudi fam ki kirsuwa be bukuru yeri anufo ya saso na bafa anufo doma afa ko dede to ishin ya tukumba be obwe o kake anyen gbam fam dongo be bere monti ya kurayi butukumba afa fete ikere buka anufo ya saso to nga yeshua ni wey yenga ya dama wa amwe fa dunya fa bo mi koni ko shwa mfo ni do